0: time mo sas nyes ka no ma me mu ni ho
1: yeah
0: ti na me ka si ska ye nyanya bi ni ka kra ye wo de ne ma me mu nche
1: aso wo fru ho ma list wet me nyanya wet me nyanya bi aka se me ni wa ne ni di
0: exactly enti onu kwa kwa sa ma do be ka o kosi hwe me o se ha won
1: ka kra wo no ni mi ni
0: di ha ka kra wo no mi ni di but o ba na kwesi wo ti se kwesi
1: kwesi
0: e fre no fu ma wa se me ho ba na sa nyen shira ba na sa nyen shira enti na je se the issues no
1: nchira de yani kase papa bejo batin chira tin se kase ni na jina mami.